ko sa aking totoo daraw. Kuha lang ng tos, eksik, ekit, tekeho, hermano.